0: Para mí, la para que bueno, para mí, la para que trama trizi, la para que bati abafaz vaya biza, ingoma la para que emna de gato y tola secnigas ayona, la para que galiscati, más pega la para que escati, la para que msusu, es el camen, la para que hora les gagi, li camen, la para que hora les mil, ya zutilengo sietu, la para que encha sha, la silicona, 086-000-2437, canma besbuya futique, que yo le ungo, se vos es bambaje, ababila batata, abashel toba nigga, abatiga sebezalo, la para que usuku lanamhlanje kodwa okwamanje ya okwamanje uyapi ubheke yipi kukuphi la uyakhona njoba sibheke ku weekend kanti ngaphinde futhi usithumelele lapha ya ngiphinde usithumelele lapha ya ku WhatsApp siza ukuthi wena ukuthini okwakho lapha ke okuphawula lapha ngalesikhathi la ku 0791639874 noma 0863002437 uyasifonela ke lapho kodwa ku WhatsApp uphinde futhi usithinta siza ukuthi wena nansi i weekend yakho lapha ke nje ke sibheke kuyona ngalesikhathi kukuphi ke wena la uyakhona yokwenzani lapha ke kunomcimbi thizeni noma ke mhlambe ke nje ke niyayikhipha nabangani bakho ngoba ayikho into emnandi lapha ke bafethu lapha ke ukuthi ke niyikhiphe eke nizizwe nje ubumnandi lapha ke buyikhipha niyolala endaweni thizeni uyabona nje ke niyikhiphe bakwethu sifuna ukubheka ukuthi ke kuyi weekend sizaza abantu abaningi vele abasebenzi lapha ke makabe kuyi weekend kodwa futhi bakhona abanye abazothi ayi no plan mlindo mina ngoba ngisemsebenzini uzothoma uye no hayi ngizobe ngihlala nje mina lapha ke ekhaya uzothoma uye no eziyawushala lapha kwasibani bani ngizobe ngikhona ngisathi ko bafethu ngifuna ukwazi ukuthi futhi makabe kuthiwa mhlambe ke niwadle inyama ikakhulukazi amajita niyawuphatha nopelepele laba nofica khona mhlawumbe ngabe ngiphoxile uma ngifika nopelepele wami nje uyabo ya hey bafethu fika nopelepele usuluma nje udoza phakathini ulumo onto awubona umuntu asuphinde ubuyisele ephaketheni nakhona ke amajita akwenzayo lo lana siya kubheka ephi kuphi la uyakhona ngalesi sikhathi kumsakazi Khosi FM kana kanjani emsuzithi ka 29 minutes 2 lapha ke 3 o'clock uma ngiphuma mina uzobe khona lapha ke uzamazama magic asibheka ukuthi please lapha ke sicishale please call uyaphi please call uyakuphi kanti ke sicheck lapha ke ziwaphi kuphi la ubheke khona wena ngalesi sikhathi kumsakazi Khosi kumbula umhla ka 5 namhlanje ke lapha ke nje ke bathi uJune unhlangulana uyayizwa le nto ke lapha ke nje ke 2026 ke sibheke ukuthi bani simthola ngalana ke la silikhona sicheck uyap so ubona ubheke phi kucause
1: wemlindosi
0: ola kunjani bhuti
1: omntu sengathi uma ngumemile emlindosi uphatha uphele phele ngakukhipha ngesanga umzini wami
0: hawo ngasiphi sizathu kungeni ngifika
1: lapha uphathela phele obumenyiwe wena konke kufuneka kuphume ke wemlindosi
0: Ah, umfowethu yazi kodwa ke
1: ngiqinise lo mthingoso ngumemile mfowethu isigcino uphatha no south unje futhi uphatha nempupho phathe konke hambi ndoda uphathe lutho uyaya nje ukuhlani uma ngibemile uma sengikhiphile isihla awukho kuphelephele ekhaya hayi ukhona hawu usuhlinzekile hambi ndoda sikulongelo unhlekelelo wenza lokho cha hambi ndoda ngizobe ngikhona nje la
0: Yeah.
1: Ekhaya.
0: Mm.
1: Bungale nje ngibe senkonzweni semlindosi.
0: Yeah.
1: Namlindo siphila kubalulekile nokudumisa mlindosi.
0: Simkhonze
1: ngabona. Simnike isikhathi sokudumisa lona.
0: Simkhonze ngabona.
1: Yeah, mlindosi wabungana.
0: Awuze kubamncana siyabonga uphili uyezwa?
1: Ngiyabonga mlindosi.
0: Ah, thank you. Khona sela uKhosi.
2: Ngiyambona.
0: Isikole kunjani?
2: Ayisaphila mfethu.
0: Mhm.
2: Ngakuthola namhlanje.
0: Wangibamba namhlanje.
2: Eyivukuse kuyabanda manje umuntu osuthuthuthu vukekele wentombela.
0: Mhm.
2: Unapha njengamanje emnambithi ezakheni kwa iumi yomnyama logcwane.
0: Mhm.
2: Cha, le weekend ngiyalapha ekhaya emcitsheni lapha kwaPolo.
0: Mhm.
2: Hayi ngizobe ngikhona nje ke noma kule yanyanga la ngizobe sekugitshelwa khona ibhasi oba sekwabizwa kanjalo manje sekuthiwa kunani lapha uma kuthiwa hayi uma kuyimbuzi kuthiwa uma kuyinkomo kuthiwa
0: hayi
2: kodwa ke lahlala khona elokishini hayi ngisho private iy'nkukhu ubona sekugcwele ubona ukuthi hayi elokishini hayi akufani nasemakhaya
0: Izinsizwa njalo lezi igcwala kangaka. Leza kanti sikhuluma ngazo.
2: Yazi uthi umfowethu lapha ezakheni esithu ke wathi ehlaba inkomo. Yazi abantu balandi elokishini. Balandi izigqoko ukuze kushaye lwesihlanu. Inkomo kade ihlatshwe ngomgqibelo. Ngithi mina usubanikani ngoba phela futhi nje elokishini akusaluto ngoba abantu baningi kakhulu akusalisho ngela ngelilodwa vele igqoko suke zingekho nje elokishini babanga kuzobuya ngomsombuluko lwesibili lwesithathu lwesine hayi fethu kuyabonga sisho fethu
0: ola siyabonga kakhulu niphile mnambithi taki ngikhonosela sabona kukhosi
3: yebo njani
0: isikhona futhi kunjani
3: asiyaphila
0: nansi weekend inkulu ngakuphi ngaku
3: ngizokuhlezi nje bafuthi bakithi ngizokuhlezi bafuthi azongeyindawo nje izoba nkulu nje ngeviki ezizayo kahle kahle ngangibo amlindoza ulondo jambo jesu lapho wona ngoma futhi emajini kwaphumla ngihlezi
0: lazo-ke jambo g
3: ewo amen
0: ola khona lomunye osela sabona kukhozi
4: mlindoza
0: futhi kunjani
4: akwanenhlanje waphinde buyela kulane 3
0: ukholwa nizuma lo
4: emsingi ushayela nikhona
0: awe madoda ya
4: hayi womfowethu khona mina ngizobe ngiyikhona la kwesami mdlovane nje la ngimningi khona ngiyibambe mdlovane la ngiyibambe khona ngokwedorho
0: hayi ziyashaka impela
4: hayi ngizobe ngiyikhona la hayi angingaboni lutho-ke olubi nolusha ya mfowethu ngizobe ngiyikhona ngiyibambe khona nangakithi
0: lalela ziyasha mfowethu siyabonga
4: awubambe nangu ubambe nangifanele nisimatonde emva kwami
0: usho kanje
4: aphile ulungele jambo ya bambe ufanele nisimatonde nange ngilandela
0: awuthi sibone uyeni lo sawubona kukhozi
5: Mlindoza unjani?
0: Sikhona futhi kunjani?
5: Ngikhona emkhaya wami, umgoqo nelwakwazana kwanqama kahle.
0: Awu madodana.
5: Lapho ufanele.
0: Niyaphila kodwa kwelasekhaya komame?
5: Siyaphila, siyaphila Mlindoza hayi cha mina kune kwehlithi mvele emnyama lapha kwambeje. Kushone umntakamama obewuthisha omkhulu engwemnyama esikoleni uzofihla ngehlabathi.
0: Ayikwazi kwabuhlungu manishi.
5: Hayi kubuhlungu Mlindoza uphilele nkunzi
0: mfowethu siyathokoza kakhulu siyabonga
5: niyabonga
0: awuzeke Right, kusela phana ke mzuzu ngamashumi amabili laphana ke ntathu phambi kokushaya ihora lesithathu laphana ke ekuseni la sithi khona isek siwaphi ngiyabuka nje ukuthi uzama nakanjani ke la sizongena ke laphana ke intokazi sele nje ke mzuzwana naye ke ingena ke iziphuma lapha ke nje ke ngo5 libe khona ke laphana ke ithimba le indaba lihlala ke nawe kamnandi madoda kuze shaya laphana ke nje ke ihora lesingakhi kuze shaya laphana ke nje ke u6 o'clock kanti mawuzithi ke 6 o'clock ayike lapha kunalo clock khona ithimba lasekuseni lizokuvusa nje kamnandi laphana ke likubhekela nje isimo sezuluphinda likubhekele ezemgwaqo ukuthi kumi kanjani ebephinde bekunikeze nezinto laphana ke njengezimnandi lehlele manje lasaya ekuseni bekunikeze ithimba lezemidlalo kukhona nje kumnandi emsakazweni ukhozi kana kanjani bazithi ke nani ke lapha ku-12 o'clock ikhona laphana ke njeke intokazi uthembeka laphana ke wakazonde ephathela kamnandi ke naye futhi uhlelo kusuka ku-9 ke laphana ke u-12 o'clock kanti 12 to 3 ukhona ke uSiphe Life laphana ke insizwa hamba laphana ke njeke nobani ke hamba nozimdola madoda laphana ke uyimiphi bekunikeza kamnandi ke uhlelo lwapha njeke bethi ke danki 12 to 3 ya kanoma kanjani khona laphana ke usithandwa nzuza nokhathile ngobutshatha madoda bakhatha izidudla ngoba dla itola ukebakephile oke bosala bethu ngoba nalanethi madoda suka unqolo bala beyigudla bekunikeza laphana ke uhlele bethosa labangani bakho kusuka njeke laphana ke njeke ngo-3 ke lapha ku-6 o'clock kanti ke nakanjani laphana ke njeke khona ke futhi laphana ke njeke ithimba lezindaba laphana ke njeke kuphinde futhi ezemidlalo ngizika ngokuyinhlelo zomsakazo ukhozi kuye kuyothi lapha kuma-fresh nayo umfana uma-fresh ufresh ahlaleke nawe kamnani ke futhi laphana njeke ngo-8 ayike laphana ke u-12 o'clock ziqhubeka nje inhlelo zomsakazo omkhulu laphana ke ukhozi FM nawe ubeka indlebe esama nje kamnandi ngendlela laphana ke simangaliso esekuziwaphi hashtag uyaphi hashtag ubhekephi kukuphike la uyakhona nje basibheke lapha ke kwi-weekend yakho laphana ke emnandi ngendlela laphana ke simanga kumsakazo omkhulu ukhozi FM ke sibheke ukuthi bani simthola ngala sawubona ukhozi ukhozi
6: sanibona umsakazo
0: sikhona futhi kunjani
6: saphila mfowethu
0: sikhulube lo ba
6: hayi sobuya khona funda kwagono wakhe ukhehla shabang la
0: uthini ukhehla uyaphi kule weekend
6: ye mina ngobe ngiyihlalele la kwagono wakhe ngiyidlela amapulontshebe la benoyababa ngidla amayababa la hayi anginaplan impela kuthule ngampela nje kuthule kule nyanga nje nayinyanga embi
0: awuzange mfethu asibonge
6: asibonge mfowakethu sibonge
0: ayi thank you right asigijime sibheke omunye sabona kukhozi sikhona kunjani
7: asikakhona baba
0: sikhuluma noba
7: aw khuluma nomuntu shobaindawo yase-underbag
0: niyaphila kodwa e-underbag
7: hayi nje sisalamafazi e-underbag
0: eyi kuyabanda e-underbag ya
7: uyabona kube ngine-colorvan ngabe nje hayi ngithi akudonsa imoto ngithi ukuhlala ngasethekwini
0: xa uze lapha bafuthi ethekwini ke likabhanana
7: kwelabhanana hayi ngingabambezeli isikhathi esiningi kule weekend ngizobe ngisekhaya ngenza amathasha up ngikulungisa into ezincane endlini.
0: Mhm.
7: Ngithi ukushintsha-shintsha izicapho.
0: Ya mfethu ya ube busy nje ungayile ungayendawo.
7: Hayi usuku lonke nje ngizobe ngibhizi nje usuku lonke nje ngishintsha-shintsha nje ngilungisa lapha nalapha.
0: Hayi makunjalo mfethu kumnandi kuyazi.
7: Hayi abaphila abantu monthly for the tomorrow.
0: Oh la. Thank you. Asibeke omunye ngala ukhona sela sawbona ukukhosi. Ukhosi. Yebo.
8: Yebo, khuluma ngisabela kwaphele. Futhi ngizobe ngikho naba ekhaya ngithi ngizokushaya ibheke ngoba phela kuzobe kuyiweekend.
0: Mhm.
8: Hayi ngithi kushaya nje ibheke libe lihle. Angibonga mfowethu mlandini njengoba se.
0: Azoyeka mfowethu.
8: Amen.
0: Nazi ake sibheke omunye sawbona ukhosi.
9: Njani umhlonishwa?
0: Sikhona futhi kunjani?
9: Ngikhona, ukhuluma nomfanyandi. Kodwa uzo umkhulumeli wabantu.
0: Ya mfanyandiza.
9: Eh kule weekend bengifisa ukuvasha lithesha lami lapha ubaba ubaba bakamthaba baba. Manje angazi izinto zami izoma kanjani kodwa bengifisa umvashele nje lapha eMaritzburg bengithi ngizomjuma. Bese ngifisa ngimchita lapha sengise PMB.
0: Uyayibona lento? Uyayibona lento okujuma umuntu. Uthi uyamjuma umuntu kanti nawe bengena plan, bengakuhlizekile isitalo. Ugcina usuphuma usuphuza amanzi kuphela, uyabona?
9: Hayi ndoda leya, ndoda leya.
0: Ushaya nje.
9: I know you are feeling with an imbuzi.
0: Hawu kahle wena ngaphela ntate.
9: Hayi manje ngizobona ukuthi kanjani ukuthi kodwa nje iyafika ukuthi ngimbone ophutaka baba phutaka baba. Hayi ngithanda inhlonipho yakhe.
0: Mm.
9: Hayi ngiyabonga.
0: Ikulungile mfowethu siyabonga yezwa.
9: Yebo.
0: Thank you. Right, tasikichi masiyo peko mwenye ngala. Sawubona ukukhosi. Ukhosi.
10: Ntombe.
0: Sikhona kunjani?
10: Ngiyaphila kanjani?
0: Mfethu kumnandi. Sikhuluma noba?
10: Sikhuluma noTiyane, seShowe manje.
0: Mm, ngiyaphila kodwa eShowe.
10: Ngiyaphila khona ekhaya.
0: Mm.
10: Hayi, ngizobona indawo le ekhaya kodwa ngeza ngisekhaya, ngoba ngishaya lapha ekhaya kithi kunzulu waTiyane.
0: Mm, ushona izizo zobe zubekile.
10: Ngizobekile impela mhlawumbe.
0: Mm, lalela ngintsizwa njalo nami.
10: Ofika seduze phelembongolwane.
0: Akuseduze mfethu kuseduze kakhulu. And ngizobe ngiqhamuka ngapha seThekwini impela.
10: Number 1, ufike imuze embongolwane sibheke lebuzo ukuthi wajala ubo khona kwaGiyani.
0: Awuzange mfethu siyabonga.
10: Yabonga
0: baba. Thank you.
10: Thank you.
0: Right, asikuthi ngase pheke umunye ngapha. Sawubona kukhosi.
11: Yebo mfowethu mahlomo.
0: Sikhona kuzi kunjani?
11: Eh, ngiyaphila kuwe.
0: Lalela mfethu kumnandi nala.
11: Yeah.
12: Yamo ngubane lo iphepha lendalo ngila eGoldage Mission mfowethu.
0: Mm.
12: Eh, hayi kanani nje futhi hayi kule weekend lena. Abalandeli bami basuka lebo sowethu nabodozi bathi hayi bafuna nje ukuzongibona ngezinye izinkani nje eh nokungizwa ngikhuluma la ukhozi ngisenze ngaxhumana nazo zithi hayi.
0: Sina
12: nje ke sifika izongibona la ngihlala khona ngithi hayi. Uzama futhi ngiyamemukela.
0: Mm. Yeah, mfethu. Awu.
12: Eh, tengu umlalelo nabalandeli, uyabona uthi umuntu phezulu.
0: Awu uthi umuntu phezulu mfethu uyazi.
12: Bye qhayela yini.
0: Oh, la qhawe. Thank you. Eh bafethu, yeah, umcimbi njalo mawukhona bafethu eh mazubekile. Nami njalo ngiyakwazi ukuhamba hamba ngize ngifike ngiphethe lapha na kihawu lami ngiphethe lapha ke nesikhulu sami. Cha upho ubani ngiyalishana ikhanda amadoda. Umzimbo uyayiwela ke la. Eh ngiyakutshela impela. Eh lami ngaqhathwa ngapha kwelakithi eh phansi lapha na ke eyalambo ngase nginyuka ke ngiyalapha ke emashushu la engafika khona ngaphinda ngaqhubha bona umtsizo njalo lapha eh lapha ke kwelakithi madoda. Suka kunjalo nje. Ukhona sela sabona because. Esikala futhi kunjani?
13: Yaphelo njani
0: lalela kumnandi mfethu bani lo
13: hayi ufela Mr. McDonald number 10 da
0: mhm
13: hayi nayi weekend yami ngithi hayi kusasa ngizobe ngisebenza ngilungiselele ilong weekend leza siyothengelana
0: awusuka madodoti ya kubalekile
13: siyogeqweni siyoginqa amabhasi le mkhange long weekend
0: awu bafetheke ningi bemini phela
13: hayi ufike impela hayi sobe siphinga ngendololo
0: manje awungichazeleke wena ke upelepele uthini ngifike nawo noma
13: ngoba hayi upelepele afule uphathezo khona phambili
0: kodwa bahlezi hayi mina ngijwayele ukuphatha upelepele abavamisile vele ukungibona ngoba ngivele ngudoza la iphathele ngokuthi mfi phinde ngibuyisele emvu yabona
13: Hayi uphatha abazofaka ekhukhwini.
0: Right futhi kulungile.
13: Hayi siyabonga mndodo.
0: All right, thank you. All right, umsakazo cause iFM ukhona sela. Ake siphile sibo sabona ukhozi.
14: Ngoba sabona ukhozi.
0: Isikhona kunjani?
14: Hayi khona, ukhuluma nomphikeli mzelafe emlandithi emanzini abilayo kuthi. Hayi, ngizobe ngilapha akwasithole ekhweni likabhodi kulimale isalukwazi lapha emngcwabeni.
0: Ah, umfethu uyasikwazi.
14: Khona la isunshirt la emgodini.
0: Ah, bafethu nifihle kahle.
14: Hayi, akasithele kona kuzoba njalo ngoba nazi izifo ziningi nakhona la ngapha nangapha awusazi ukuthi kufuneka kushone ngapha.
0: Hey, bafethu ya, izinto ekanjalo zenzeka.
14: Asiqondile kulezi zinto lamavili, hayi kusiphethe kuyakudraya.
0: And Max akuqondile kuqondile ngempela.
14: Ah, kusiqondile nala ngazi uNkulunkulu usandibheke ngapha, usathenda ukubheka phezulu akabhe phansi la ngathi bese asibone ukuthi sikulunge laba.
0: Hey, mfethu kodwa ke kuzolunga.
14: Okay, hayi la nsizwa lebe ngikubuza ngabe kuzandla ziyagezana. Njalo uzandla lo dube, uzandla ziyagezana dube lede ngikubuza ngathi microphone wayibanjelwa
0: ngoba. Oh, bani. Oh, uzandla ziyagezana lo phoka dube.
14: Yebo, uyona leyo nsizwa leyo.
0: Awusuka madoda lapha eFryhead.
14: Eh, ubambele ngishuzama leyo njobe zongena nje. Hayi sibonge.
0: Awusuka mfethu tag siyabonga.
14: Thank you.
0: Ula, rada sikuje simavu buyela sabona because
15: Mhlobo.
0: Eh, cha kunjani?
15: Hayi kuvele lokho.
0: Akuvele lokho, sahamba national.
15: Hayi mfethu ngiyabona ukuthi hayi sihamba mfethu, asihamba kahle. Mina hayi kule weekend mfethu hayi ngifukuqala mfethu. Ngizobe ngihlalela ekhaya mfethu, ngihlalela ekhaya mfethu, ngibukela ibhola. Ngoba phela mina mfethu awumina ibhola ngithanda kabi.
0: Ufana nami.
15: Ubaphotana wena kahle.
0: Mina ngibafana bafana.
15: Awu mina ngisa mina lokho mina ngifihle mfuthu ngibhabha.
0: Usho kanje?
15: Awu mina ngibhabha la ngempela mfuthu.
0: Awu mina impela ngibafana mina ngithanda ibafana bafana.
15: Umahlobo.
0: Hola.
15: Khona.
0: Ya ngikhona mfuthu.
15: Ama birthday asekhona.
0: Aya khona mfuthu akhona mangibuya nje ngobe sengiwahlephula.
15: Hey, okay. Kwenye umbiza kodwa ke esilungile.
0: Yeah, awusazumbiza phela phela, sasubiza.
15: Okay, hayi, futhi namhlanje mfethu kumhla ka 5 kuJune kuzala lapha mfethu uAsanda mfethu wakaBhengu mfethu usematiwe lapha ise area 5 lapha ufunde lapha isekuthi bese kuzalwa umlingani lapha umli uhamgenge lapha usethe farmers and direct kodwa njengamanje mfethu ulapha eGoli ngithi kubona bafethu gcwela kakhulu ngani bafethu nikhule nize nikhokhobe
0: nazo ke mfethu siyabonga
15: ngiyabonga mfethu
0: thank you yeah umsakazo cause FM cause olumaphiko phiko come to the emsakazweni wakho masibuya ngala siyabheka ukuthi obani abazalwayo emsakazweni cause FM

0: umzimba usavumi ke manje usuzishola wona ukuthi yazini ngiyazizwa izigi zempela sonto ngiyeza ukuthi cha i-weekend ifikile ke njengamanje vuka ngani nakwethu vuka kokugcina usiyoyivala uyozeke uyibone engomsombuluko uphinde weza futhi ke ingomnandi kakhulu uKelly Khumalo hambisana nombuso Khoza isihloko sengoma sithi ke isivikelo mina nawe ke sisonke kuze kubumba nihora lesihlanu ekuseni njengoba ke imizuzu njengamanje ishumi nambili libumbe nihora lesithathu. Sawubona kuphi nakuphi la ukhona ngalesi sikhathi. Kisho naphesheya kwezilandle ngiyazi sibasinalele laphaya ku www.cozfm.co.za. Enkundleni zokuxhumana sikhona sibukhoma ku TikTok @zamamseleku7 sikhona ku X @cozfm @zamamagic ukuthi # umsindo wempela sonto. Sibonga kakhulu kumlindoza umfoka Ntombela. Phinda futhi umhlangabeze ngevikeli zayo ngesikhathi esifanayo. Inamba ke into ebuzwa la umculo omnandi into ebuzwa la into ozuyilahle. Kodwa ke sibheke ukuthi njengoba ziziningi kangaka izinto ezenzakalayo ezweni bakithi kuyaphithizela kuningi kuningi okwenzakalayo okuhle nokubi. Wena ke leli viki njengoba ke kulesihlanu namhlanje likuphathe kanjani kusuka njengomsombuluko? Kuhamba kahle zikhona izindaba ezinhle ngiphathele zona. Namhlanje bethu ake ngithola izindaba ezinhle. Ey yazi umoya wami uyayibe buhlungu kanjani mangena umuntu asho ukuthi ayizamazama. Hawu ngihleze ngikhala. Last week kwakumuncu nakule viki kumuncu kubi kube. Yebo yinto engeke size siyivike ngoba ezinye izimo zifika ngempela ungalindele futhi asizihleli ukuthi zenzeke kodwa nje ey yazi bakithi. Kake kujabulisa ukuthola umuntu athezamazama kade yoqala umsebenzi omusha ngomsomluko. Noma zamazama ndilokulesihlanu ngiyavuka nje ngiyahamba ngiya ku-interview ngibiziwe. Kade ngiyokwenza ilayisensi yami ngayiphasa. Kade ngiyokwenza ilenazi yami ngayiphasa. Ibhizinisi lami lihamba kahle. Njoba kulesihlanu nje sengishaye imali engingakaze ngiyishaye ngaphambilini. Ngishaye i-target ngaze ngayidlula. Kuhamba kahle nje 0860002437. Good morning, sengusile. Ngiyakubona njalo lapha ebhasini so yemsebenzini vele. Hey akulalwa. Ungaze uyitshela ukuthi o 3 eyintatha abantu balele cha. Sebevele sebesendleleni kuyongena madoda ayikho inkomo yobuthongo ngiyambona omunye kwinya sekunjalo sayo asambe sithola baqala because sawubona
1: ubulaphile kumntanane.
0: We baba kafela ngaphakathi nogudla indlu.
1: Uyazi sengikuthatha ngidlula ukungana nake manje uma usuzo ngibiza kanje.
0: Hayi sengenza show manje sengenza show.
1: Ngiyakuthanda kodwa ngokuyeso.
0: Hawu uyalwazi udaba ngihamba kahle kodwa futhi.
1: Hey khamba kahle mfethu khamba kanjani kuwe?
0: Hayi akufani mfethu angifani siyancenga.
1: Ngiyaxolisa mfethu kungabikho elo Fryhead ikhona indlela umncwaba wathathe kwavela nje isibhudukezana izinto ezinjenga lezo kodwa uNkulunkulu sazolenza icebo lokuthi sibuye sibonane ngixolisa kakhulu.
0: Hayi akunankinga mfowethu akunankinga.
1: Uyabona kuleli viki ngesonto zamazama.
0: Ehhe.
1: Libizwe induna lapha engiphethe ubaba uNgema. Ubaba uNcwephelezi ngiyaxolisa ukumbiza ngegama kodwa leyo lemsizo lapha kuncwane kusho ukuthi khona umcimbi ozobukhona uthe enhlekelele ngicela ungalezi iphutha ube khona kodwa hayi upelepele ungawuphathi uyawuthola phambili uphile ngiyakuthanda wezama
0: ngiyakuthanda labo ehlekelele daki yasithola umunye cause sawubona.
2: Zamazama.
0: Unjani wegcwanini?
2: Siyaphela wezama ekhona la eNandithi ezakheni kwa i.
0: Ehhe.
2: Cha wezama ivikile ngiphathe kahle aze ngijabulele nokubona abantu baseNandithi kuyimashini mashe bengithu.
0: Ehhe.
2: Ngosama kakukho abakudestroyile.
0: Yebo.
2: Ngikhathe kahle okuhle yiloko ngoba wezama baqala lento ukuthi kuhlaselwa abantu umuntu uqala gani.
0: Yeah.
2: Ekhaya bese gcina igange labantu abantu bangaphandle mabengasekho bazogangela thina mase befunda ukuganga khona la kubo abantu. Ngiyabonga wezani.
0: Thank you wegcanini. Sithola umunye futhi cause sawubona. Konqonqola ekhaya.
3: Yebo sawubona.
0: Unjani webhuti?
3: Sikhona sisi.
0: Sikhona.
3: Ehhe. Uma nomphekele ndlela asemnandithi manje nabila.
0: Yeah, amvelasi.
3: Yebo sisi. Hayi, kona ngibonge nje ukuthi ngoba bekike ngafonela ubabulo usichitha mthombo laphana uVictor. Eyi, ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi hayi uzamazama ukuphethe kahle.
0: Ubethini?
3: Hawu bekhuluma nje ebonga nje ukuthi uyabonga indlela nje sisebenza ngakhona lelo luhlelo lenu konke nje njengoba siyayi sihambe sishone nale wathi hayi hlangana no wathi hlangana
0: siyabonga yezwa
3: waphinde waphinde wafona lo babushabalale ebonga lapha kuphinde iphiki ukuthi hawu uyabonga kakhulu ukuthi usemfundise ukuthi akwazi ukuthandaza wathandaza kwabuya inkomo yakhe yakade
0: lahle. Hayi siyabonga amadlomkhuleko futhi siyabonga yezwa.
3: Hayi sibonge sisi ngoba nami ngizoba ngilapha nje emgcabeni ngoba phela hlezi lokudlalo nako yavela ububu lapha kwasithole la emgodini kuzokushoneka umama wakhona umkhwekazi wethu ushido kabhuti ubhuti wami omdala.
0: Ah bakithi.
3: Basiyongcwaba khona.
0: Ah nifihle kahle bhuti yezwa.
3: Hayi bonke.
0: Thank you ngani yakwethu. Sithola omunye futhi cause sawubona.
4: Awu zamamfelewe.
0: Unjani wejingrisi mfowethu?
4: Awu ngiyaphila njani bakithi.
0: Eh sikhona bhuti.
4: Hayi sikhona that hayi. Hayi vikela mina ngimbele yahle kakhulu bakithi ngimbele yahle kakhulu. Lokho nje ngikuzwe nokwenzeka lezi.
0: Ah ungcono mfowethu siyabonga makuhamba kahle konke yezwa.
4: Ngiyabonga ngoluka lokuthamba uJingrisi. Ngiyabonga bhuti ukhola njalo Zuma.
0: Ta kwenzeni ukholo?
4: Amen ayi.
0: Phela sifuna ukwazi mawubonge moyeni futhi sekuyindaba yethu sonke lezo yokuthi wenzeni ukholwa ngoba ebongwa. Akulungile ivale
4: ke mfana. Pak system lapha, pak system lapha.
0: Ukhozi sawubona.
5: Hello zamazama.
0: Hayi madondo.
5: Uyaphila.
0: Uyaphila unjani?
5: Hayi yaphela ufala nesimadondo la mina bethendaza.
0: Hayi namhlanje uqaqekile ke madondo ngathi awukazi ukuthi iqoti yabona ngiyakuzuyamuzu umuntu ongakazalale mina.
5: Hayi kade ngiphaphangele zakwazayo.
0: Hayi ngiyakuphela sengiyakwazi yabo senda kuvuka uvele ushaye ngomunye ubhazi ujule kakhulu.
5: Hayi siyakhulu ngamuntu.
0: Fethu hamba kahle lapha endaka.
5: Hayi chaza mazama sikasweni ukuthi ayisahamba kahle impela.
0: Wena sowunawo umqondo wokuba neyikhundla eyiningi. Okunye ngikuza usewukhomba iyindaba zogoli. Ngikuza ukuthi ugogoli.
5: Hayi
0: sikasweni. Sowuzenza ududu mamkhize zondi manje unogwatshwa eyikhundla.
5: Hayi sikasweni sikhuthe kakhona zamazama.
0: Hayi kulungile mfowethu uphile yezwa.
5: Kule zamazama ngiyakuthanda zamazama.
0: Ngikuthanda kakhulu nami ibhodi siyabonga kakhulu. Isikhathi njengamanje sikhuluke imizuzu ingamashumi amabili bombeni ihora lesithathu ekuseni. Kulona ke ukhozi iFM sithathu nje ababili bokugcina. Ukhozi sawubona?
6: Yebo zamazama.
0: Unjani?
6: Sikhona tatewethu.
0: Ngikhona nami webhodi.
6: Hayi futhi khona lo futhi olusheshayo lawo lengoma.
0: Yebo wefuthi olusheshayo nenzane NND.
6: Hayi futhi sesiluthu sayithulela nje ngani yakwethu.
0: Nihleli nje nikadumzila.
6: Asikadumzila mfowethu.
0: Hawu mfowethu kuhle maniphila sibonga impilo yezwa.
6: Siyabonga msakazi wami.
0: Thank you puti.
6: Bye-bye msakazi.
0: Bye-yo. Okugcina ukhozi sawubona?
5: Awu sengaphakathi.
0: Kulukutu.
5: Kulukutu sawubona wethu sizoba magic.
0: Yeah, we pass voice.
5: Tatewethu.
0: Uyaphila?
5: Ngiyaphila ngeza kuwena umlindo zipass voice lo wasechivini ngilivele le mapapas fry macakini inkosazana ngihleli nawe kuze kube yilelo horror.
0: Baniphethe kahle lapha emacakini?
5: Hayi asikaboni lutho lobi ne weekend yami ngiphathe kahle zama magic.
0: Ah, fwethu
5: tani. Usuyenze yawe.
0: Hayi kusazoba mnandi.
5: Ntaki zama magic ngihleli nawe kezivela lehora umlindozi buzz voice yakuvela lokho.
0: Danko umsakazo lalela ukhonzi FM ukhonzi lomaphiko phiko bayaphila abantu lapha yako Harding kade ngise Harding hey amakhaza Harding akubanda kubanda kubandi ubona abantu bembethe ngempela igubukhwela bamna khunywa ngesigubukhwela ijezi leli logcina last number ubona ukuthi yabonake manje bahlomile bathi wemakhaza siyokuzwa ngendaba masibuya ngizokubheka ke ikundleni zokuxhumana lapha yako TikTok sibukhoma @zamamsele ku7 na ku Facebook ukhonzi FM Zamamseleku zamazamo magic nakunomcebo zikodwa uthi zono zami akuvuke nje unyakaze bakithi sekusile yabona into yakho yokuhlehlisa i-alarm uthi 5 minutes more hey uzoba nenkinga vuka ngiyazi iyabanda kodwa vuka ugeze

Naima Kay, Utigangi of whom I'm Sazan Ukonzi, a family again, Lamakubu Bagiti, Ulokubang Binda by Emia, Guguti, Tuba, Nuabula Luba, Bautize, Wagunjan, Wagnesim, Pingama, 80s. I do lynch. I see good 2026 Bagiti. See good 2026. Nawe go bambi kubulo kutuwa sheri nito mbetize ya nga koma mandu so izondu kufa. Uizondu so kunuma zonke zinta ingeko lezi. Utula jugwa mgele kutu nito mba ikutandanga ikufuna kahle puti. Kahle puti. Puma njela pukulo mkondu. So hambu shinta ingeko ke manje wana fuma nito mbi ya weshula. Solo kukandi itori, ufuna manje wonke umuntu angayithandi ngoba nakhe wena ungasayifuni ke usunenzondo. Kufana nalabantu abahotspot inzondo uzothola ukuthi manje ngoba nakho mina ngizwana nawe sabangani. Sekukhona omunye umuntu ongazwani naye wena enibanga izinto zenu engingahlangene nazo. Sekulindeleke ukuthi manje namfana engingamfuni lo muntu ngoba nakhe xabene nawe fana engingazwani nawe. Shini manje nasengifaka entweni engingahlangene nazo. Usuze ngamfuni manje umuntu engakwenzanga lutho ngoba nakhuzwa kuthiwa wenza ukuthi nokuthi kusibanimani yeke lonto. Yeke lonto. Uthi nje unaye emakhey, ngiyavuma ukuthi ngizomthanda umakhelwane wami. Ngizoyiyeka indaba yamagqubu. Ngizoba noxolo enhlizweni yami. Ake ususe leyo nzondo nayo. Ngiyazi mhlawumbe akuvumi lokhu kuthi angisoze ngamxolela. Wangenza kabi ngiyoze ngife ngingamxolela ngasusa leyo nzondo. Nomcebo zikode uthe izono zam. So hamba siye kuma voice note ngekudala kodwa ke ngizobheka lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi obani abakhona ngalesi sikhathi. Sibukhoma ku TikTok @zamamseleku7 naku X sikhona @ukhozi_fm naku Facebook ngonjalo abantu abalele sekusile sekuvukiwe bakithi.

Gamza the Small, umthunzi uyangistana DJ Maphorisa isihloko sengoma sithi Mthandazo emsakazweni uKhozi FM umunye nje kuphela ke umzuzu libumbene ihora lesine ekuseni gama lohlelo umsindo wempela sonto uma usanda kungena ngalesi sikhathi sanda kuvoyela umsakazi wakho siyakubingelela siyakwamukela kuKhozi olumaphikophiko sekusile hashtag umsindo wempela sonto hashtag TGIF thank God it's Friday. Nenyanga isanda kuphela bakithi. Abantu baholile noma kaEnzo baholile. Nomkhulu nogogo akekho umuntu ongagqimanga. Zonke izinto umuntu zihlele ngakuyena izinto zakhe. Akekho umuntu odla ipapa nongcedo kwamanje inyanga. Isemanzi kushiwo njalo. Thiwa isemanzi. Ngiyakubona nje emsebenzini njengoba uvuka nje manje awusenzile nesikhaftini awuyiphethe ilunch uthi hayi ngizothenga enkantini hayi noma ngizodlula endleleni ngibamba okuncane imali inyangisemanzi ziyothi ziqala zithi 10 15 ikhuphuka kubhekele hayi akekho bese kutshela ukuthi mangabade kuphaka ukudla kokulala ngayizolo ukucuphisa isikhaftini sakho ngoba uzoba nenkinga sowuqala manje sowuphatha izitambo emsebenzini. Yakubona nje ugijima namabhega lapho noma hot dog. Njoba uvuka nje manje uvuka kaqanda uvuka ngabhekeni. Hayi wena na. Asambe siye kumix yethu evuthayo. Cast the DJ asiphathele wena ke namhlanje. Insizwa ke le yalapha ya mehlo omnyama. Hayi shaya enye inamba enenkosi phakathi. Nakanjani ngo half past four? Zokubamba bukhomba ke namhlanje encingweni. Kungitshene nje lamagama akukhuthazayo, akuphilisayo, akugqugquzelayo uma ngabe uqala usuku. Uma kufika ikhathi zobunzima, akunikeza amandla ukuthi phikelela, qhubeka nempilo ungayeki ukuzama. Zokubamba ke ngo half past four masibuya kwi-mix.

0: 0860002437 asicoshe okuqala. Ukhosi sawubona. Ukhosi. All right, asiye ngapha ya. Ukhosi sawubona.
1: Zama.
0: Unjani?
1: Khona ade ngithi ngiyazama ngangene.
0: Hawu suphakathi.
1: Hawu ukhuluma nofamanda akanzima inkongolo.
0: Futhi.
1: Yebo, hayi amazwi angivusayo. Angivusayo athi hlonipha uyihla nonyoko zintsuku zakho zande zi.
0: Pela kunjalo mfowethu, ungayeki ukuhlonipha.
1: Yebo, bathi hlonipha umdala, hlonipha omncane.
0: Ah, kunjalo mfowethu, siyabonga bhuti, uphileke.
1: Yebo, ngiyakuthanda zama.
0: Ngiyakuthanda nami kakhulu bhuti, ngiyabonga.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Ukhosi sawubona.
2: Yebo, sawubona mamsebenzi.
0: Unjani?
2: Yebo, ngiyaphila madumo.
0: Ngiyaphila nami, sikhuluma nobani?
2: Khuluma nohafaka mcululeko manje esikhosi sinyamvuvu.
0: Umfowethu, amaphi la mazwi akukhuthazayo noma kuphilisayo?
2: Amazwi ayengikhuthaza ukuthi nje kunalawa thiphi ufolo omnikazi alesi mnikazi usaphila.
0: Kunjalo mfowethu, ukuthi ungayeki ukuzama.
2: Yona engigqugquzela kusho ukuthi konke engikufisa ngiyokuthola as long njengoba ngisaphila.
0: Kunjalo mfowethu, thank you, siyabonga.
2: Siyabonga kakhulu mamsebenzi.
0: Sithola omunye futhi ukhosi sawubona.
3: Hey.
0: Unjani?
3: Ukukhuluma nawe Brand.
0: Yebo Brand, Jabavu.
3: Ngakukhuluma kuwe, wawusenenhlanhla. Kodwa wena awulalelanga. Wathi angizwe. Ngizwe Nkosi. Ngoba ngaphelele, kuyophesa ukupheleleke. Sekhona.
0: Ngikhona we Brand.
3: Ungabi bohlakaniphileyo emihleni akho. Mesabe uJehova udede bini. Uthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Ngayo leyo ngoma kanathi nomkanyiso bethi kumisa phezu kwesimo sakho. Uyayibongela uVusimuzi bonga ukuthi uBrenda Mkhize eJabavu enkanga.
0: Thank you, weBrenda. Ukhosi sawubona.
4: Nikazi westudio.
0: Hawu njani? Yeah, unjani?
4: Siyaphila istudio.
0: Hawu, mqemane wenxamalana.
4: M2 ke le, M2 studio.
0: Ey, iphetha ukahle.
4: Ayoni M1.
0: Hey, ayoni M1, M2.
4: Zanisto, ziyabona mina, lawa athi ngesikhathi ila ngalishona.
0: Ehe.
4: Kala kube mnyama, kukhona lalikhanyisa khona ngale khona libakhanyiselayo.
0: Yebo, nxamalana.
4: Ngesikhathi ngikhanya ngale akukhona kumnyama kubona kusho ukuthi linda nakuwena makusekhona isikhathi sokumnyama yes ukukhanya nakuwena kusho ukuthi ukubekezela kuzala izimele ekugcineni
0: kunjalo mfowethu but
4: ikhoya kazuma inobonza umsingu line 3
0: danki nxamalala
4: udj omkhulu
0: hey udj osezingeni eliphezulu
4: yebo
0: papayi danki nxamalala ukhosi sawubona. Asila phaya ukhosi sawubona?
5: Zama zama.
0: Unjani qhonini?
5: Sizokuphila zama la nambithi ezakheni.
0: Mhm.
5: Engabe ufaka isikipa nje. Ngoba kubanda kangaka la nambithi wena ukudolini.
0: Hayibo yazi eThekwini kade ngiqaphela ukuthi indlela besigodola ngayo kade ngathi kade ngisemakhaya ngase ngiye eHarding indlela bekubanda ngayo kodwa uma ufika leThekwini noma zinge ephansi kodwa eThekwini uhleze kufudumele.
5: Yazi la zama sengizwe ngavula iheater ke ngesanhla ka ngithi finalizer kini sine Wi-Fi mahala yomphakathi ngiloku ungenile nje ngibuka mahala uyozokuthi ngizohlala ezakheni
0: hey niyabuza inkinga nje lapha ezakheni le inkomo evimba umgwaqo ngabe ngiyeza
5: bahlale besena lapha bayibona le hostel uzama ngingena khona yazi amazwi angibusisayo la athi angivuselela ukuthi into esiyenzekile ngeke ukwazi ukuyishintsha ungakwazi ukugwema into esazokwenza okwenzekile fanele udlule kukona ngoba ngeke sakwazi ukushintsha nento umuntu ayikhulumile maseze wayikhuluma ngeke usakwazi ukushintsha ke sasuke engqondweni lokho nje zama ngiyabona
0: danki gcwanini sangazolalela ukhonzi FM ukhonzi lomaphiko phiko imizuzu ke ingamashumi amabili esenile phambi kubumbane ihora lesihlanu ekuseni impela kunjalo iphupho alifi umnikazi walo esaphila uyafakaza no the prince SA uhamba no the patch X bathi ke iphupho emsebenzini kuzi FM. Alifu mnini wale saphila. Sawubona uma usanda ngena ngalesi sikhathi kunenze ukuxhumana ku-X at Ukhonzi underscore FM. Sibukhoma lapha ya ku-TikTok at Zamamseleku 7 naku-Facebook sikhona. Ukhonzi FM, Zamamseleku, Zamazama Magic. Good morning.

0: Umsindo wempela sonto nozama mseleku samazama magic. Umsindo wempela sonto nozama mseleku ukozi FM. Umsindo wempela sonto nozama mseleku samazama magic.
1: Hello zamazama. Mina amazwi angakhayo nangiduduzayo yilawa athi nala ungakhali khona iqhude kuyasa, okusho ukuthi ene nanoma ungangaba nayo into ethize kodwa siyeze isikhathi sakho nawe sokuthi ube nayo ungajahi. Umfanyandiza kadukuza umkhulumeli wabantu
2: zamazama. Sokuba nomkhabatheli mkhabatheli wepiyano fana lapha ebekvile mangwaneni esitulwane ngila eselishuroni la e-TP World la ngibambe khona njengamanje. Ngithi mina zamazama amazwi angiphilisayo ila athi ungaphili amandla yiya phambili ungayiki ukuzama, zama nje uye phambili. Iwona amazwi angikhuthazayo lawo athi ubude abuphangwa, ubude abuphangwa. Ungajahi, ungadadazeli, ungafuni ukuba mdala ungakabikho mdala. Ungafuni nje ukuthi ufuna ukuthi uthi into yakho ingakabise yakho. Linda uze ube sure ukuthi yami le nto le, bese-ke uyaqala-ke nje uyayiveza-ke leyo nto noma uyachoma ngaleyo nto uma ukuthi uyachoma. Kuya nokuthi wena ufunani empilweni nje yahlahle ukuthi uzigade zamazama. Angibonge zamazama tako mgabateli wepiano lo
3: zama msele kunjani zama. Hawu siyabonga zama, siyabonga. Khuluma noxulana kaZuma embumbulo endaweni yasemakholweni. Hawu amnandi uhlelo zama msele, amnandi uhlelo ntombi. Mina amazwi angiphilisayo siswami amazwi nje ngawatshelwa insizwa endala enye-ke ngangisebenza na ngiseyi-security kweso sikhathi ethi zama, uma uhlula ukondla uma wakho kuyoba nzima nokondla unkosikazi wakho. Ngeke ukwazi ukondla unkosikazi wakho uma uhlule ukuthengela uma wakho impuphu uma uholile. Zama ngikhohlwa lonto nje uma ngiholile ngiqale ngithenge ekhaya ukudla zama. Kwasho nensizwa engizalayo-ke kwakuyinsizwa futhi yayiqikelela ukondla ekhaya kade isaphila. Ngibambe lapho zama mseleko, ngila kwimpolompolo na into yakho. Ngithanda ukukupha lokhu zama. Danki zama.
4: Danko.
5: Ukhoze FM hashtag umthandazo wempela sonto. Mbonga uJehova mphefumulo wami. Mamthombeni okhuluma usabelo melizwe xulu kwesabiyelo obuka esigodini sasemkhandlweni wala eJohannesburg eBrakpan. Hhayi amazwi lawa anokushiwa ugogo wami umamhlongo uFlola unkwentshentshe lapha emkhandlweni. Danko.
6: Ngiyabingelela zamazama. Mina zamazama amazwi angikhuthazayo atholakala lapha eBhayibhelini lapho ukuthi khona themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki kokwakho ukuqonda. Angive ngithanda lelo zwi ngoba liyangikhuthaza ukuthi ngithembe kuJehova nginganciki kokwami ukuqonda, ngoba uma ngenza ngokwami khona engeke mina ngikwenze kahle, kodwa uma ngithembe kuJehova konke kungahamba kahle. Ngiyabonga ubuyisile mina emkhuzini empihleni emangi.
0: Umsindo wempela sonto nozama mseleku zamazama magic. Ukuzinakekela wena, ukunakekela umndeni wakho kule nyanga ye men's health, masiyeke ukuthula sikhulume ngempilo yethu. Ukhozi FM luhamba phambili. Zamamseleku ukhozi FM.

0: kwethula sukamba ma obuya na
1: Vintembo
2: Rosary
1: useshayila kakayo sosoyosila kakanje usedlila udlica
2: ngabe usebudlelwaneni na nonkosikazi womuntu
3: saqala sidlala
4: thile sibadala sazi ukuthi ngumuntu oswazane uma kuthiwa ngigwala umuntu awumthinti nje nhlobohlobo
3: baba lo walendlini wazi ukuthi ingane yayo
5: yo
1: wewe ina
3: ayi ubuthi uyayishaya into yakhe
2: bahle abafazi babani ngaphandle
6: noma esechazile umuntu ukuthi nginomuntu ekhaya wazi kahle
7: uyacabanga ukuthi abantu bazothinta lento
2: breakfast abalaleli bekhosi family ithuba
6: ukuthi banabalaleli sobuyela kubona no
2: ngisho ngathi ngizoyivala mina ngifunde abalaleli
1: lo uvi nomrosa
2: rosary lo hamba phambili.

inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa

0: Yiwa lo mzuzilo lelo xesha imzuzu isithupha phambi kuba nehora lesithathu kusho ukuthi sesihamba thina sesiqedelwa namhlanje hey libe lidekele liviki kodwa ke asisho ukuthi ke siyavalisa siyabonga kakhulu ukuthi ke uhlale nathi njengethimba leshebo hey. Si right thimba lesemini si grand yabo
1: ithimba leshebo
0: hey hey ngene ithimba leshebo hey ngena kuyosem ithimba lewashini
1: yebo
0: Ngena ngeyikhathi sengwakhe.
1: Lalela. Ngiyakutshela. Ngikumnandi kakhulu. Impela sonke ebunandike kwena mlalelo cause your fam siyakuthanda. Hey, socials phela enkundleni.
0: Yazi imiphi biye ngikhona na kanjani TikTok @zimdollar2021. Umamkhulu wesizwe bhekani umamkhulu Nkosi yami nizothola izinto eziright. Bhekani seshana umamkhulu. Impilo yenzo hamba kahle.
1: Danko.

0: ngashikobe ngashinamba ujuwa makumusikawito
1: wala wala wala wala wala mafresh wala mafresh ayashingomi yashingomi agulalele sena wala para spirit en uza ngule defaid wamiya tanko.
2: My fresh.

0: ingoma ithi Desert Rose iqhomola phana ku Sting iremix le yazi ekubantwini khona la ku Khosi FM ziyakhipha 12 to 3 gama lami kunofundo Clarissa wakampeka ngihleli nawe kuze uyoshaya ihora lesithathu namhlanje ekseni ngihenga ibiza ngosami imbali ze Khosi FM ngathi nikuphi
1: hey Clarissa unjani oh nokwanda lo nemlazi ngikulalele kuzokushaya lelo hora
2: hey Hi no wonder unjani? Ngizajabula. Yazojabula mina ngemanje. Kwajabula mina nosebona ukusithumela voice notes futhi ngiyajabula ngizwa nani ladies. Ngithanda kaphela hawo ngiyathanda. Yes, ba right abafowethu ngiyajabula nami uthi phela bakhona ke yabona kodwa nje hawo izungisene mina nginaso Nkosi yami uthi hawo. Manje baphogel ngawo phela manje mina ngiqhamuka kanjani ngisathola lesikhathi sokuhleba yabo nje sizizinyo izinto nje zethu sikhuluma ngezinto zethu nje yabo zamndizi yabo zizogeli nje sibe right kodwa ke hayi inkinga kulongela zonga zinyikhona kujabula mina ngiyajabula ukuthi nikhona ehleze ngiyakhumbona nangelanga futhi bengishaya nje ngogeli bethi nje ayibo mina ngiyabhaka manje ngiyabhaka fanele ngivukiseni ngihambe ngiphingine order yabo izona zonke izinto engiyithandayo lezo ngiyayithanda nami ngiyamthanda nje ugeli ophithizelayo nje ufanele nami yabo nje fethu uphathe nje fethu mali uzawenza into yakho nje fethi umpushi ngoba phela siyathanda izizinhle siyakuthanda wendaweni ezinhle sasana nathi sibuke sibe bahle sayidinga imali nje kakhulu futhi kubalekile ukuthi imali siphiwe yona yabongiswa kakhulumele mina kanti kusama ngithi nje ngipheni imali so ngikhulumela nje umuntu osimame nje unayo ukuthi ngibonge imnwe leyo boost leyo ukuthi nayakwazi nje ngilanga ukuthi nxayibo nami ngangimali phansi phaneni imali kosiyami uhleli nami ke sishaya hora lesithathu isigcawu sokuciwa siyeza khona maduzane khona lana kwizi yakhipha 12 to 3 thola yonke imkhiqizo yakwagambu imkhiqizo yakagambu isise especially laphayana kuzona zonke itolo zawa boxer khona la eMzansi ingoma lena ya siza ethi isaka iremix yelena ke ino Jazzy Wax bakhona baningi njenge esho nje nokwanda ukuthi no ivolume ku max kuphula ispeaker lapho ngihleli nawe

0: inyanga zimbalwa ngizama ke hayi kwakuthi nje wachusha kwakuthi nami kangiyimisele ngifuna ukuyimisele into uma ufuna ukuthi uphumelele kuyona so ngazama from there ngapusha ibrand aqose so emva lokho ke ngaze ngisupplyela iy'tolo ke ku-Gateway Westwood Musgrave ngangisupplyela iy'tolo befuna iy'mpahla zami ya then ngaphantil ngize ngihambe-ke sengikwazi ukuqasha abantu ngingavula i-factory manufacturing nje nalapho ukuthi babekhiqiza khona iy'mpahla
1: yini ebaluleke kakhulu ukuthi ibhizinisi lakho libe na noma iziphi inyathelo ofanele uyithathe ukuthi ibhizinisi lakho ngampela kugcine sekuyibhizinisi okwazi ukuyiphilisa ngalo inyanga nenyanga nje uphile nje ukhuleke ngento yakho
0: ngingasho ukuthi ukuqala nje kufanele sizame sabantu osabantu abasha ukuthi usizinto yokusaba ifiye ifiye yona edalwe usathane yona le edalwe ufimbele ukuthi uqale ibhizinisi mhlawumpe ube nalokho so mina ngingasho ukuthi akaze ngithole support or imali funding from to anyone but ngoba angikhulanga futhi ekhaya sikhule nje si-middle class family nakhona abazali bengasenzi umsebenzi utheni but ngikwazile ukushintsha isimo sasekhaya namhlanje yabo senama proud ukuthi ngikhombe sesikuyikhaya yabo mhlawumbe lalibuke phansi kodwa singikhala ngempela manje yabo so ngenxa yami ngithi ukuthi ukuzama so nakhona uyimisela mfethu uyimisela uzazi uyaphi uma umuntu yabo ungabe distracted yabo uthathe serious ibhizinisi lakhe ibhizinisi efana nengane kufanele ube hands on hlezi okhona ufika yabo ungathi hayi bakhona abantu abangisebenzelayo yabo lizowazi ibhizinisi lishabalale belinjani
1: nje kuzwile kakhulu indaba yokuthi kune-factory nanana kuba njani mfethu ubona umsebenzi wakho into okhule nayo isikwazi ukuthi ivulele nabanye abantu amathuba omsebenzi
0: hayi bona kuyajabulisa yabo ukuthi hayi nami sengiyaraunda laphana ngine-ofisana yabo sengibeke i-laptop lapha ngiyabongisa ngicela nime amancane ngisabhizi yabo khona kuyajabulisa ukuthi uma ubona uyi-expanda ibhizinisi lakho yabo
1: khonto ebalulekile sikhulume ngayo lana othinte kancane singangena emoyeni usho ukuthi zinike ezinye izinto futhi imisebenzi okwazi ukuyithola ngenxa nje yaleli khono lakho leli onalo mhlampe for umlaleli olalela namanje nayo onalelo khono imiphi mhlampe eminye imisebenzi noma iminyango esiyakuvuleleka ngenxa yomsebenzi wakho
0: ngisebenze kakhulu-ke ngathola-ke ithuba lokuthi ngisebenzele umabonakude
1: sebenza uyini kumabonakude
0: ngingumthungi nje ngigqokisa ama-actors ngi-full time khona nakhona-ke noma iy'khathi-ke zikwazi ukuthi ungena ngoba pastrek seni nje but umsebenzi wakho nje ukuthi uthungele bona nje ngama-designs ukuthi nango i-ekthe ukuthi gqokisa ukuthi ekthe ukuthi yabo so ya umsebenzi engu-enjoyile ngale ndlela nanokuthi awukho ukuthi ufeel under pressure yabo nami ukuyeka eyami i-brand iye khona ya ukuthi isinyathe omunye umuntu kayibuze hayi ngabe umsebenzi ikhono lakho then uyongena ku-TV ngeke uze uyeke uma uthole i-good offer
1: nazo
0: ukuhleka bakwenzi
1: sesiphetha nje Thami mhlampe iy'nhlelo zakho noma mhlampe okuhlela phana amaplani akho okuthi yini esingayilindela kuwena
0: engabatshela nje abaleleli ukuthi abangaziyo nje nge-brand yami ukuthi ngikona ngizovula iy'tolo eziwu-2 so nje masekuphethe ukuthi iy'tolo but hhayi ukuthi sengizobe ngisethungela abantu ngivula indawo yokuthi ngiyathungela iy'tolo so that bazothola iy'mpahla zami
1: ozobe usuyithukile wena
0: yes sezobe siyithukile mina but-ke nakhona ukuthi ngenza isampula nabasebenzi bangenzeleke i-production yabo
1: ofisa ukuthola njengamanje ngiyazi ukuthi baningi abantu ziningi izinto ezenziwayo sihle sifuna ugqwahle sibe bahle umuntu angathola phi nokuthi akwazi ukubona umsebenzi wakho
0: ku-Facebook Elusive Minds ospela ngu-ILUSIVMINDZ and mhlampe ke ne-email yami-ke umuntu funa elusiveminds2@gmail.com
1: Siyabonga kakhulu Thami.
0: Ngibonga mina sisi, ngiyabonga kakhulu nokulalela inkosi yabona.
1: Dage!
2: Ebukhoneni noPhindiphi.
1: Ungeni kheswa sinaye ke namhlanje enjini zomsakazo kuhlele ebukhoneni.
3: Umuke nje ingane encane ethandela inkosi, ithandela umculo ngiqale esobantu. Ngancula isicathamiya. Emva kwalokho ke ngaqala ngabo conductor eprimary. Lakhula kanjalo uthanda umculo.

0: That's ebethi burning star. Mofisa zinye njeno nga itwala kuchilaz 3 to 6 ntambama no keta kwala. Kona kukozi FM. Olma pigo pigo. Hashtag ukozi FM 66. Umbuzo wama ongu pesa kuna wama jitimina. Wakane njeo kwenzelo into emna andije. Ungalindele. Ente umtandayo. Wasikaya. Umdenu waka banga nbako. Ente mponje umungalindele utu njeo muta nga kwenzela yone. Eh akuchabulisa kakhulu. Ngizocela ukuthi le ndaba le iqhamukaphi khona maduzane. Ingoma ezayo uRoss Couch ethi Love Inside.
1: Sizibulele noThembeka Zone.
2: Sanibonani balaleli igama labo asavela munyethu.
3: Umlingisi and ngicabanga ukuthi we uyayenza into yakho. Uyayenza into yakho ngicela ukutshela nje namhlanje ukuthi uyakwazi ukuthi uyibambe icharacter.
2: Mina ngizoyiqhenya ngami.
4: Ngiqhenya ngani? Hey wena, mathi ufuna ukuba undlunkulu wena. Angithi
2: Ocwa
3: ngane nomdala ungawushade ngani? Obvious phela impilo siyashintsha awusethi yena lo asavela lo ebesimazi laphela Monti ehamba naye sidlala naye sikhumisa nawo cricket njalo njalo. Ishintsha kanjani impilo yakho ngalesikhathi abantu sebekubona kumabonakude usuyile character enkulu kanjani?
2: Angikholi ukuthi mina khona okushintshile because mina ongashintshile.
3: Okay.
2: Uma ngifika ngasekhaya ngisayingane.
3: Hayi ngilandela usambot.
1: Sizibulele noThembeka Zondo njalo ngolesihlanu kusukela ngo9 kuya ku12 kuKhozi FM luhamba phambili yithi abaphathi bemcimbi izindaba ezisematheni sindizela phezulu ubuka nathi silandele kuX at @ukhozi_fm luhamba phambili. Ukhozi FM.
0: Ukhozi FM.
1: Luhamba phambili. Clarissa Mfeka.